Jesu we ngai mwega na we ngai mwihokeku utire ndo wana kugitira hinya na ni tondu andu aku mahatiririkite ni ukumeka wega aya marethugunda kwika uru aya marethugunda kwiruta muoyo ngaithe witu aya marethugunda kunina famili ciao twaguthaitha we ngai wa kumaniriria we ngai wa gucenjia maundu we ngai ugaruranagia ikondu mweru nawe wigocithie Ware tuare Jesu Kristo Tuago te amo no kira go kiamo de nya wa omode Tuago eta gai wito Tuago eta siana siaku Tuago eta atorania Tuago eta aradime Deini wa Kristo Jesu Tidero weni o tira gerera Hedere adua kumaru anehinya Hedere adua kumakinya moisho Hedere adua kumakinya kona ine Tuago zaitha we gai wito We wadaga adua Hedele ama tugu manetio No kamaroga mia No kama sokereria Sokereria doa kue gosi Dia gumana gosi go sokerere Wete idhie na madeko maku Gaide vito wete idhie na sieko siaku Wete idhie maodo ine maito Zeini wa Kristo Jesu Toa kwa damono na toa gotea Toge tida mudenya wa umode O wato tuga naguo Tida ni hamoe na idwe Turathimanirie ngai ithe witu reke tũrahe mawĩko maku reke tuone guoko gwaku nĩ tondũ kũrĩ hinya na ũhoti mũnene ngai ithe witũ ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ wa kambuni ĩno ya Radio Africa department-inĩ ciothe twaria kĩrathimo twĩta ahotani thĩinĩ wa Kristo Jesu tũgĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra andũ aku tũgĩthiĩ na mbere ngai ithe witũ na mĩbango ya mũthenya Twarana hamwe na ithuĩ na ũtũhotanĩre thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ tondũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku ona makiumagara tindania nao meke maũndũ mega nao makinyĩrie irathimo ciaku thĩinĩ wa Kristo Jesu twagũthaitha ũtũigue tondũ nĩ ũtũiguaga ti tondũ tũrĩ athingu mũno no nĩ tondũ nĩ tũkwĩnyihĩirie na nĩ tondũ wee wĩ mũnene na nĩ tondũ wee ciama nĩwe ciringaga na ũgacihinga Twagũthaitha wĩgocithie thĩinĩ wa Kristo Jesu ti itherũ wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku no twae gũkũmenya ta ũrĩa tũngĩenda no twae gũgũtaũkwo ta ũrĩa tũngĩenda no ti itherũ wee ndũgarũrũkaga wee ndũcenjagia ona tũngĩrigwo nĩ gũgũtaũka wee ngai ithe witũ ũgũtũũra wĩ ngai nocio nĩguo mũrũgamo waku mĩtũũrĩre-inĩ itũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twakwenda mũno na twagũtĩa twakũinamĩrĩra na twagũkumia twakwenda mũno ithe witũ nĩ tondũ wĩ ngai mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu ũguo nĩguo twahoya na twagũcokeria ngatho na twaiga nĩ gũtuĩke guo nĩ gũtuĩke guo nĩ gũtuĩke guo cihandĩte thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ ĩkahĩtũkia ndagĩka mĩrongo ĩna gũkũ nĩ gwaũke na FM rwĩmbo top nĩ njĩtagwo Njeri wa Njenga tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya gwĩkĩa mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro ngai witũ akoragwo arĩ ngai mwega ndiũĩ kana no tũkinye handũ tuone mahĩtia ma ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ no tuone mahĩtia ma ngai mĩtũrĩre-inĩ itũ no twage kuona nĩ tondũ ngai nĩwe mũgĩ mũno ngai nĩwe wĩ hinya mũno rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũngĩkorwo ũkĩhĩtũkĩra maritũ ngũkũhe mwĩhoko na ngũhe kĩĩrĩgĩrĩro gũgĩkĩa atĩ nduma ĩtumanaga gũgĩkĩa no harĩ ũndũ ũmwe ndĩrutaga na nduma atĩrĩrĩ atĩ ũngĩikara ũũru nduma-inĩ ũngĩaga gũikara ũrĩ arat nduma-inĩ no wone thĩna nduma-inĩ nduma ĩtumanaga gũgĩkĩa na tondũ nduma ndĩtũraga nĩ gũkĩaga nĩkĩo ngai ombire mũthenya na kĩũmba ũtukũ thĩinĩ wa wĩtĩkio kana thĩ cia kĩroho kana thĩ ya kĩroho nĩ kũrĩ ũtukũ ũtumanaga na nĩkĩo tũkũheaga mwĩhoko oro rũcinĩ hĩndĩ ĩrĩa gwatumana ũbataraga gwĩka atĩa ũbataraga gũikara hau nduma-inĩ ta mũndũ

0: utare kana mundu we ndumaine ungiina ina muno ndumaine ungigia na gwifarafaria muno ndumaine ni ukugucereria tho iria cingikorwo ci ndumaine wega kana uhoro wa nduma ungiikara ndumaine weterere gukie we ndumaine ucio niguo wetagwo hinya wa gweterera gweterera ni gwa bata muno hindi iria we ndumaine na hindi iria we ndumaine kiria ubataraga gwika no kugia na kuhuthira tu maitho ndwinainagia moko muno tondu ungihutia kindu no wiitanire gwithu nduhuthagira kanua muno tondu nduwi aria me mbere kana ni arata kana aria me thutha kana ni thu kiria wikaga ni gutumia utumagia kanua nigetha ndukeguciririe kuri thu mundu wi ndumaini ya muturire mundu wi ndumaini thiini wa witikio kiria abataranagia kinene muno ni kindu gitagwo kumiriria na umagiriria ki umagiriria heho ukomiriria nduma kinya ithire ni tondu mwene nduma no aritumma ndume iyo ithire na kugie na utheri na gwathereruka ni ukugia na kwiribariba ni ukugia na undu ungihota gwika ni ukuhota guthii wethe gacai unyue heho iria uma nayo ndumaini ithire hindi iyo wi ndumaini ubataranagia ugie na ugi muingi hindi iria kuri na nduma ta muthenya wa umuthi twanona gukigia mathina maingi muno muthi wa saba saba ni kuonania thiini wa itu ria umuthi ni muthenya ugwati koguo ikara handu ukirĩrĩrie muthenya uyu uhituke we ungihota guthii kumagara kuhura biacara thii uhure biacara no mihure na ugi ni tondu kurabatarania hindi iria gwatumana tukagia na gukirĩrĩria tukerora tugeterera nduma ihituke tugeterera itu rihituke naguo ndu mwega ugekika ungikorwo no wibangire kwika uru ni kuremwo ni gweterera nduma ihituke eterera tu ndume ihituke ndiikaraga muno ihinda ria nduma ricemanagia na mundu wothe mwitikia mundu wothe waroka kuhihia muthenya wa umuthi wi candidate ya maundu mega na still undu muru no ugukore ni tondu maya moru na mega makoraga ithui ta andu no ndu ni atiriri ngai witu mutugitiri thakame yake ya gaturume iri iguru ritu tha ciake na utugi wake iri hamwe na ithui maundu maria tucemanagia namo thabari-ini ya oro muthenya maundu maya maicemanagia na andu othe ndukorwo ni hinya ndukainaine gia na gukirĩrĩria gukirĩrĩria ni gwa bata muno hindi iria kwaritũha ciahandĩte tha ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ kana tha ikũmi cia rũcinĩ na ĩkahĩtũkia na ndagĩka mĩrongo ĩna na kenda ngwenda tũikĩrie twacokereria nĩ tũgũthoma kiugo kĩa ngai ngwĩra kiugo kĩa ngai kĩmwe nĩ gĩtũũragia mũndũ muoyo koguo tũikĩrie nĩ tũgũcokereria nĩ tondũ wa kiugo kĩa ngai
1: 92.2 Gukena FM Ruiboto.

0: ũkĩinĩkĩrĩria tabarĩra na ndataũkwo ndiũĩ nĩkĩo gĩtũmaga twĩire na twĩhũthie angĩkorwo oro mũndũ oro mũndũ oro mũndũ nĩahetwo cabi yake ĩkahingũre kuburi yake
1: specific
0: nahingũra agakore nahingũra agakore riri wa Ngai ũmwetereire mwanya wa mwanya tondu ni wake kai bitwaro tuteithie tondu kumenya kuburi ino nikurahingicwo hihi ni undu wa mũndũ kana mwĩrĩ na kwenda kwaguo tondũ kwĩ hĩndĩ ũkinyaga ũkona atĩrĩrĩ kĩmera gĩkĩ rĩ nĩwona mũndũ ũroraga kana mũhũri wa biacara akarora kĩmera gĩkĩ nĩ spares cia nduthi iroka nĩ ũĩ andũ arĩa mahingũrire nduka cia spares cia nduthi hĩndĩ ĩrĩa nduthi ciokire hĩndĩ ya mũndũ ũgwĩtwo Mũgathe Mwai wa Kĩbakĩ hĩndĩ ĩyo andũ acio nĩ mateithĩkire mũno
1: mũno
0: mũndũ ndangĩrora ũguo ndũngĩrora ũguo
1: njeri witũ
0: ngũrĩkia
1: na ciugo ici nĩgetha hoe
0: tigarĩtie ndagĩka ĩmwe
1: mũndũ ũmwe kiri ũguo rĩugai maandĩko-inĩ ona kĩmera ũguo rĩ akĩararamia makũmbĩ erirwo nĩ Ngai atĩ kĩrimũ gĩkĩ ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ngwenda ngoro yaku tigana na kĩmera nĩ kĩa Ngai wĩra waku nĩ kũramata
0: nĩguo
1: wĩra waku nĩ kũramata
0: ũhoro
1: wa kĩmera tigĩra rekei tũhoe na nĩgetha tũrĩkie baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rwĩga rwaku nĩ twarũgaya o ta ũrĩa ũgũtwĩrĩte Ngai ngoro cia andũ acinoria na wega waku na wee na weka ũguo ngumo na ũgoci-inĩ ciaku mateithie magĩthiĩ kũhingũra cabi kuburi iria mekũhingũra Ngai ikorwo nĩcio kuburi iria ũmerĩte Jehova Ngai mwathani ngari ona ĩngĩkorwo ĩthaka atĩa ũkorwo ũtarĩ na cabi yayo Jehova Ngai ndũngĩmĩhingũra ũguo no taguo rĩtana rĩrĩega atĩa mwathani rĩtarĩ na kĩheo ithe wa matu-inĩ kĩrĩa gĩtigĩ specific kĩrĩa ũtũhete Ngai rĩtingĩtuĩka rĩa bata nĩ wega nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ watũruta na nĩtwarutĩka nĩ watũkania na nĩtwakanĩka nĩ twakwenda mũno tũgĩthiĩ reke mwathani tũthiĩ mwathani ithe wa matu-inĩ kũramata na gwetha ciugo iria mwathani we mwenyewe watũthurĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio nĩ tondũ nĩ njũĩ andũ aya makĩinũka hwainĩ mekũinũka marĩ akenu arĩa marathiĩ mawĩra-inĩ mao magitĩre marore na mwathani ũmahe muoyo na nĩgetha ithe wa matu-inĩ ona thutha wa mwĩrĩ ũyũ awa matu-inĩ ũkamahe handũ ha gũikara nĩ twakwenda mũno na nĩ twagũtĩa na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo tũhoya twetĩkia ona twacokia ngatho
0: amen. Thank you mũrĩ ũgĩtwo Pastor Mike niĩ ndaigua tai ngwĩciria rũciũ rĩ njũke na ciũria rĩguo githĩ tiguo
1: moke na ciũria nĩ ngacicokia
0: thengio you mũno makĩria nĩ twakena na ũgĩe na mũthenya mwega nĩ tũkwendete na wĩ wa kĩrathimo Thank you.
1: Muno ona nyumuro ni magukumia.
0: Asante. Thank you. Ucio aima ndugate ya Ngai Pastor Mike na no akigua ndukeire we wa bata. Akikorwo ni kwe isolate na ku mathia uthio wa Ngai kinya omenye uria kana kiu Ngai akuheire. Kibatie guthierita na inereriku. Ngai witũ arogũteithia na arotũma ndũkathiũrũrũke mũno werũ-inĩ nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩake Dr. Hugo Gatho cia Mwanya ũkanjĩra nĩ ũtũthikĩrĩirie na ngũgeithĩrie pastor mũno nĩ arĩkia kuumĩra na nĩ njũĩ ngeithi nĩ ciamũkinyĩra na ũkanjĩra ngũgeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo Samuel Kĩhara the chairman ageithĩke mũno mũno makĩria nĩ ngũkwĩra thiĩ na wega na tigona wega citikagĩria tuonane naguo wega wa mwathani witũ Jesu Kristo naguo wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩroikara hamwe na ithuĩ rĩu na hingo ciothe nĩ gũtuĩkeguo amen igerete thinacara na ĩkahĩtũkia ndagĩka igĩrĩ nĩ kahinda kega ngonengererie gĩtĩ-inĩ tabara-inĩ njega wendete ũgatĩa na ũgakomia ya kĩndũ gĩgwĩtwo gũkena rũci-inĩ ndungata ya Ngai Revarabaro wa Kĩritũ mũndũ ũgwĩtwo Bwana Mori Kamau Francis na niĩ Njeri wa Njenga kinya thaa inya cia rũci-inĩ no tondũ nĩcihandĩte thinacara na ndagĩka igĩrĩ twambe twamũkĩre mohoro thutha ũcio tũingĩre thĩinĩ wa gũkena rũci-inĩ rwĩmbo na ruo nĩ rũingĩ tũharĩrĩirio nĩ Karo Gakĩrĩnyaga bye God bless you wacemania naniĩ njĩta Njeri wa Njenga Ngai enda tũcemanie mũthenya wa rũcio thĩinĩ wa tabarĩra ĩngĩ ya gũgĩkia mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro twambe twamũkĩre mohoro nĩ thinacara na ndagĩka igĩrĩ Embu County.

0: kwaka kurugamia biashara na kuthondeka mieke
1: ngo nani de murtiwira de muhuri wa biashara na de mutongoria
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
3: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
4: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
2: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
5: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
2: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
6: rũrũ rwĩmbo rũngĩ
2: rũtarahutĩka
6: gũkena FM rwĩmbo tũmba
2: Gukena FM. Ida tu

Eni, ate doka no nge koro kaharia oe kagatea. Jehova, ere keira guko kegearia, ere keira guko makia, ere keira guko. Asante sana stano rajo sure boroda kamono vainya dake kane mirongo na ona we ni jwe du nogeto ne kuroka haria urokaga radio igwaga we muno gu muno muno muno kaigwa ah ikari ga ni ni guroka kana jage kuroka idire igwa tia hi rigi no tondu riri rigi no ko kiri muye mushara rigi durari hoega rigi ni urumagwa handu hau ah rigi ni watata na umithio urona tari okono wakonoga ni ni gweda gwire kindu kimunduka na noge ni kuroka haria urokaga gai are keire go we katea are keire go kugegia yes ona niyo mothe daho ya ngai ucio ri akugegie daho ya ngai ucio akuonekanire daho ya ngai ucio akuhe thayo hau urokaga nigetha maundu maku mai komesa sawa ni ege toge taiwa nguyo tavada ni kuhasi kiwa ni Tuesday Fresh ukone wa ukene FM but top riu muthikiriria ni gwireire besa itana bago kugwe tondu ngio wothe no daso lili ya gona kwina mwikururio munene muno muno muno muno muno muno muno adu ige matire mana menya mutaratara uria wiho mundu ugurite tigiti umwe akaiganira ngamwira kuti kuiganira ikagwa sega tugu ni kwejerwa kejagirwa tigiti igiri tiganite tigiti ithatu itiganirite yes tigiti ithano ithatha tunijega makiria na ni ngukwira gitumi tarundi na muru yaho gwetwa riri Dan Kanimwangi Dan Kanimwangi ari tigiti wa 17 Dan Kanimwangi ni aheo shilingi giri 170 wapi makofi ya Dan Kan congratulations giri 170 maita 17 ona ndo ndo maita 17 meri ni mega matatu guthie na iguru kaigira thini wa draw ya shilingi milioni emwe na kaida ina katone dia menya ni thainya ri yes dia menya ni thainya ni nyamba ga kuneana kindu gigwitwo riri ni nyamba ga kuneana kindu gigwitwo shai wa thainya na ni gweda kwamba gwetha andu igana rimwe aria maraheo shai wa thainya tiramakania kani ukwigirite gundu gukuringi kandu kuigirite asa gutiramakania kiria kiramakania ni kana riri ei kiria kiramakania ni kana riri ni ukwigurira tigiti umwe kahinda-ini gaka tigiti umwe kahinda-ini gaka no kondu rwa igira guku no kono wigiraga no agikono kwenda shai wa tha ithan

0: oria wethi no muthi tukiugaga ni muthenya wa kindu gwitwo empowerment
1: beginning
0: humble beginning kiabiriria kiuru no gaitimo guko ni gwoken fm rwimbo top ni na jitago Mr. Chamani hore hothe ungikorora thikiriri muthenya wa umuthi ndakwira umuthi twina rugano umuthi empowerment ito kwirago mundu ni akagatia mundu ni athomaga rimwe mundu ni avataraga guthoma na riene at least irago ni amwakini ni akagatia mundu ni yaga murathire na maundu magagiuka me sawa sawa no tutana kinya hau umuthi doka de bebaine na tondu ndiramenya ni uria ndirona mafarafara maikarite ona ngikorwo ti kuruta mithenya wengi gwo ti kwego gwo muno kogwa dwaingi matina hota kumagara matina hota guthie kumatha uboco wara umuthenya na nguraga ithuĩ twĩkaga kĩndũ gĩgwĩtwo tũtũragio ni heart to mouth andũ aingĩ kĩrĩa tũthũkũmaga mũthenya oro mũthenya kĩu nĩkĩo tũĩkagia kanua kĩrĩa tũthũkũmaga mũthenya oro mũthenya kĩu nĩkĩo tũĩkagia kanua kĩrĩa tũthũkũmaga mũthenya oro mũthenya kĩu nĩkĩo tũĩkagia kanua na rĩu nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ ũmũthĩ kũngĩaga gũikara wega no mage nginya kĩndũ gĩa kũrĩa na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kwamba kwambĩrĩria na kũheana ciringi ngiri ikũmi na ithano na haha nĩ ngwenda namba njega ya andũ koguo ona rĩu twambĩrĩria nawe nĩ ngwenda ũteng'ere hatarĩ gũtenda ngĩkorwo na ĩmwe ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash wabe uthie theine wa box number 2 wabe uthie theine wa box number 2 nio kugia na kamweke gakwinu kamucii na ciringi ngiri ikumi na ithano nicio kwambiriria reke twambe twethere andu kindu mangire muthenya wa umuthi ndakwira andu aingi umuthi me mici aria mahotire kumagara no wega nowe wi mucii ndukareke muthenya ucio urire no umathe kanyamu guku gwa star 447 hash ona wathie theine wa star 447 hash ona wathie theine wa star 447 house wathie theine wa star 447 house ona wathie theine wa star 447 house wathie theine wa star 447 house o make sure ni wathie theine wa box number 2 o make sure ni wathie theine wa box number 2 o make sure ni wathie theine wa box number 2 ndigo gikuhe ndagĩka nini ndigo gikuhe o ndagĩka nini tu gukuhe o ndagĩka nini tu wambe utengere kũndũ kũu uthiĩ ũgerie mũnyaka waku rita rĩmwe maita merĩ maita matatũ ti moru gũkĩgeria rita rĩmwe maita merĩ maita matatũ ti ũru gũkĩgeria na kwĩragwo kũgeria nokuo kũhota ũgeretie ndũhuona ũtageretie na wakĩrĩa ũngĩkorwo nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo gĩtahi wa nguyo ũgathaka maita maku maigana ũna na ndũnona kĩndũ ũgathaka maita maku maigana ũna na ndũnona kĩndũ rĩu reke ngũhe kamweke ga kwamba gwĩke kĩndũ ũgũtigĩtio handũ hanini tu ũgũtigĩtie o handũ ha nyeni na marigũ na hau nĩho ndĩrenda gũkũhe kamweke kau handũ ha mbeca ciaku kũrĩra iria ũgũthakĩte nacio rĩ ndĩraria ũhoro wa andũ arĩa magũthiĩte kũrĩa kana magũkĩgeretio na gwa gĩtahirĩ ndũkareke mbeca icio ciũrĩre oya thimũ yaku ndagĩka ĩno guo ranjigua ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash oya thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash gũthũkĩra thimũ yaku thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ona wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash nĩ ũkũheo kĩndũ gĩgwĩtwo box ici hau niĩ ndĩrenda wambe ũcagũre box number 2 peke yake ndĩrenda wambe ũcagũre box number 2 peke yake mũndũ ũgwĩtwo Jen mũndũ ũgwĩtwo Christine Agnes Susan Francis Rose ona Collins ona mũndũ ũgwĩtwo Pauline Joseph Alice Cynthia Mary Stanley David Sophia Margaret George Rutha ona mũndũ ũgwĩtwo Patrick acio othe nĩ andũ marĩkĩtie kũingĩra kũndũ kũu no mũndũ ũgwĩtwo Sophia Jerry olde ena ciringi ciake ĩngĩ na ĩngĩ a ciringi ngiri ikũmi na ithano niĩ ngĩraga nĩ ngũrĩragĩra mũno na ndiendaga kũingĩ handũ ũngĩkorwo hihi rĩngĩ nĩ ũrateseka ndiendaga kũigua handũ ona hanini nĩ ũrateseka handũ ona hanini ũrateseka koguo rĩrĩa ndĩna opportunity ingĩhota gũgũteithia no ningenaga mũno na rĩu gaka nĩ kamweke kega ndĩrakũhe ndakwĩra andũ aingĩ kwa ihinda rĩrĩ andũ arĩa makiumagarire andũ aingĩ kana arĩa matanakiumagara makĩrĩ o mũciĩ makĩroragĩra bũrũri ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kugithio gu kuhitane hanini andu acio ni gukora ona no makirarire ugukirarira niki ndirenda wabi uthie thini wa thimu yaku urore tu kana no uhote guthaka ona rita rimwe urore kana no uhote guthaka ona rita rimwe thank you mundu ugwitwo Monica na wedrona already no wamba gwikia ciringi ngiri ikumi na ithano muhuko twauga uguthie thini wa star uguthie thini wa star 447 hash uguthie thini wa star 447 hash ogo the thine wa star 447 hash wa the thine wa star 447 hash wa the thine wa star 447 hash o the thine wa box number 2 o the thine wa box number 2 o the thine wa box number 2 o the thine wa box number 2 o the thine wa box number 2 o the thine wa box number 2 o the thine wa box number 2 thine wa dagika ithano ciukite ri ngikiambiriria ri thini wada gika idhano siyo kitenge kia beridiali. Adole mako hotana shiri gigiri kumina idhano waha. Otole jika kama itamaige. Nego koroge mahe shiri gigiri date, giri date, giri date, giri date. Kogo, nioka hotana siya kui kumina idhano. Na niga kwa gerera siya kwa ikumi na idhano. Iguru kogo. Weo kuhotana katakati gatha ke edhai nyanya nada gika ikumina idhano. Ginyagia edhai nyanya nada gika toedi. We okunu kana shiri gigiri date, giri date, giri date, giri date. Nigeza tusoke hawashiri giri kumina idano, giri kumina idano, giri kumina idano. Mudugu ito Frida, wewe wabere kwa baku inu kana shiri giri mirogo etatu. Wewe wabere kwa inu kana shiri giri mirogo etatu. Togo radhi kule kwa star 447 hash. Ogo dhye dhine wa star 447 hash. Ogo dhye dhine wa star 447 hash. Ogo dhye dhine wa star inya inya mugoja. Na hash. Wadhi dhini wa star inya, inya mugwaja na hash. Usagure box number 2. Wabi usagure box number 2. Wabi usagure box number 2 peke yake. Wabi usagure box number 2. Wabi usagure box number 2. Wabi usagure box number 2. Wabi usagure box number 2. Urasagura box na baigiri peke yake. Urasagura box na baigiri peke yake. Urasagura box na baigiri peke yake. Urasagura box number 2. Mudo gwito masalia. Onawe shiri giri ikumi na idhano. Na wewe wa mirongo itatu. Wena sio shiri giri mirongo itatu. Olede wena sio star 447 hash. Ogo dhye dhine wa star 447 hash. Thank you mudo gwito Teresia. Nida kuona. Onawe ni hedure gira li telebere. Mudo gwito halieti wekuo. Lea wekuo. Ani wekuo. Mudo gwito Francis Wikirifo. Ona mudo gwito Sami Gladys. Mudo gwito Mire. Ona mudo gwito Christine Susan Rose Collins. Asio the. Ni hedi mare gira li ta. Lea o lea bere. Lea bere. Lea bere. Lea bere. Nigu kugwa star 447 hash. Doke gali yetu. Mudo wagai. Doke gali yetu. Mudo wagai. Wane ule gugu ikara. Toga. Omothe thagio munana munana gekuju kule Kirinyaga Central mwatokeria ke uramenyithie mutaboine sana na ndio kana no urakienda kuracia ndo kule Kirinyaga Central kana wajirira wadi yakwa nyuita gwatia wajirira wadi yakwa nyuita gwatia haya thagio mudu gwito Dominic shiringi giri thate onawe no ikia muhuko ku gwa star 447 hash ne ku gwa star 447 hash ugadhi dhine wa box number. Ugadhi dhine wa box number 2. Now, rukanura mudhe nya wawu mudhe direndo dhome maodo matatu naruo. Rukanura mudhe nya wawu mudhe direndo dhome maodo matatu naruo. Natogu dhoma na leke tumete aire tuatumia. Tumete aire tuatumia. Mare ya tatu, woku furori wa Kenya, nejugu waga doni madhiaga subukia shrines, nyoko igua kudugweta kwa dika kwa hezgeti kana kwa watea, wanagwe kudugweta kwa Vincent Vishizian, kule mwana, kuguwode ni kudu wado madhiaga, kuguwode ni kudu wado madhiaga, mwodo kuweta kama usema ni uka kena agai. Are we together? Mudu wa dhia kamusema niyo na gai uka kimuta alidia maudumale ogea da mahige uka korone mudhuli oreza tameriani waithira uka mweradira da mudhuli kana shukua roosters uka korone gali ura akieda uka kimweradira da gali na maudumale magi uka koroke lididi uka korone mudu tamuna nagi kuju ule da kuruga ma 2027 yeah? Kule wadini ya Inoi kule Kirinyaga Central uka kimwera hii we gayo deithie tu gitura gikigakoro gigekwa mudu akoragwa thiete na mafataro ngorani ngorani leo atumia aya tatu na umathire okure magithire omundu omundu tarugwe mundu uguthie mbere ya ngai amwira ngai ndire ndo muthi ona ndathie kure kwa star 447 hash ono gikoro dikohota na besa nyingi taru nyambe hotane shiringicio giri 15 irahotano nyambe hotane shiringicio 15 irahotano so omundu omundu na ihoya riake ona mathiere mutumia wa mbere kana muiritu wa mbere uyu agieto ni wendo agieto ni wendo fiu agieto ni wendo fiu tamiriani weithira kogu agithie mbere ya ngai na mahoya ri elire ngai nie ndirenda tu uhe kada ta Mr. Chairman kade kunyeda enyo nie weda wendo ona weda kungurukia ungurukie okay ngai akiri hau no arathikiriria awe together mutumia wake kana muiritu wake riri na akekira ngai nie ndire na thina wa wendo ihi nio na kira ndirenda uhe muno I ni hinya inoigwa ni ndirenda uhe hinya nio strength wagatatu akiuga atiriri nie ndi na hinya wa kuigana na ndi na wendo wa kuigana kira ingibatara peke yake ni ndirenda kumenya purpose yakwa ya muturire ni iriku wajiteire ki wadeheire ki thino yaku I just want to know that asio ni atumia tatu mena mahoya ngorani ni magikarire kuria health gate ta kiumia kigima magikihoyaga na makihunduka magicoka kuria magikaraga ri he makiona ngai titari aracokia ki anga dana sokia mahoya mao tondu tugira gwithu no kuhoya tuhoyaga riu itua likoragwo riri yake riri akona gugucokeria kiu wahoya ri ona tokoro tikio gugucokeria tondu ringi ithue tuhoyaga kuringana na meriria maitu na meciria maitu no rikinake ngai akoragwo na purpose ingi kana akoragwo na rithuguda na rithira ringi na ithue then what happened thank you mudu gwito James thank you mudu gwito Simon thank you mudu gwito Dennis onawe mudu gwito Michael mudu gwito Julia mudu gwito Hana mudu gwito Mary Jerry ni ndakona Purity ni ndakona mudu gwito Wanjira onawe ni ndakona acio the ni andu arĩa maikĩrio ciringi ngiri ikũmi na ithano ciringi ngiri ikũmi na ithano acio the ni andu arĩa maikĩrio ciringi ngiri ikũmi na ithano ciringi ngiri ikũmi na ithano ciringi ngiri ikũmi na ithano na nĩ kũrĩa gwa star 447 house koguo nawe ngĩkorwo ndũteng'erete kũndũ gũkũ teng'era kũndũ gũkũ one kana nĩ ũkũinũka na kĩndũ na togwo no gũthiĩ thĩinĩ gwa star 447 house ona wathiĩ thĩinĩ wa star 447 house ona wathiĩ thĩinĩ wa star 447 house wambe ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2 ona wathiĩ thĩinĩ wa box number 2 ona wathiĩ thĩinĩ wa box number 2 nĩ ũkũinũka na ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi ngiri ikũmi na ithano nĩ cia kwambĩrĩria andũ arĩa tũkũ heaga ciringi ngiri thate othe nĩ marĩkĩtie kwamũkĩra ciringi ciao ngiri mĩrongo ĩtatũ thengio mũndũ ngwĩtwo Joseph mũndũ ngwĩtwo Angelica Stanley Francis Francis ira maumanĩte thutha Mary hi na mũndũ ngwĩtwo Harriet Cynthia Christine Grace Michael John Mary Godfrey Agnes Peterson Tricia Lea Pauline Anu Kirifusami acio othe nĩ andũ maingĩrĩte gũkũ gwa star 447 house acio othe nĩ andũ maingĩrĩte gũkũ gwa star 447 house acio othe nĩ andũ maingĩrĩte gũkũ gwa star 447 house na maretha kĩ moroto witũ nĩ ũmwe tu moroto witũ nĩ ciringi ngiri ikũmi na ithano kwa ihinda rĩrĩ nĩ moroto witũ nĩ ciringi ngiri ikũmi na ithano noti no kwa ihinda rĩrĩ peke yake no kwa ihinda rĩrĩ peke yake nĩ ũndũ wa mũndũ ũtanahota gũthiĩ gũthũkũma mũthenya wa ũmũthĩ ndũkareke wage kĩndũ gĩa kũrugĩra ciana ciaku na haha no tũkũhe ciringi ngiri ikũmi na ithano cia kwambĩrĩria wone ona sapa na cia gwĩka 1 2 3 ũgũthiĩ thĩinĩ wa star inya mũgwanja na haco ũgũthiĩ thĩinĩ

447#, ũrathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447#, wathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũthiĩ thĩinĩ wa box number 2. Itanamba gũikĩria rĩ, ona gũkĩra ũguo rĩ, no nyende andũ atano wa mbere, no nyende andũ atano wa mbere, andũ aya atano wa mbere nĩ mahe ciringi ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, ngiri ikũmi. Koguo we ũgũthiĩ ũthake rita rĩmwe, ũhotane ciringi ngiri ithano, na nĩ ngũongerere ngiri ithano andũ atano, o mũndũ ciringi ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, ngiri ikũmi. Acio angĩ makũhotana ciringi ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano, na andũ nĩ aingĩ. Ndĩna ndagĩka ĩmwe peke yake, no ũcio ngĩenda ciringi ngiri ikũmi oro rĩu, no ũcio ngĩenda ciringi ngiri ikũmi ndagĩka ĩno, ndagĩka ĩno. Tathiĩ thĩinĩ wa *447#, right? Ndĩrenda andũ atano, na othe magũkanĩra hamwe marĩ othe, othe magũkanĩra hamwe marĩ othe. Tathiĩ thĩinĩ wa *447#, tathiĩ thĩinĩ wa *447#, thiĩ thĩinĩ wa box number 2. Ciringi nĩ ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano. Tathiĩ thĩinĩ wa *447#, twatigaria ndagĩka ikũmi tu, twĩna ndagĩka ikũmi peke yake. Tathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2 peke yake. Ũgũthiĩ thĩinĩ wa ona nĩreke ndengere handũ haha rĩu, ũgũthiĩ thĩinĩ wa *447#. Aya, ngwĩrire ona wathiĩ werwo currently unavailable, ũgacoka na ihenya rĩngĩ thutha. Ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2, ũratengera thĩinĩ wa box number 2, ũratengera thĩinĩ wa box number 2, ũratengera thĩinĩ wa box number 2, *447#, *447#, ũratengera thĩinĩ wa *447#. Mũndũ ũngĩ Faith, ũrenda ndĩrona wĩna ciaku, na nĩ no kũgeria ndĩrageria. Tũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2, tũrathiĩ thĩinĩ wa box number 2, *447#, ũgathiĩ *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2, *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa *447#, ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 2. Mũndũ gwĩtũ maũndũ-inĩ nĩ ndakuona already onawe wĩna ciringi ngiri ikũmi. Aya nĩ andũ arĩa ndĩrambĩrĩria nao, ciringi ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, ngiri ikũmi, andũ nĩ aingĩ. Onawe wĩnyukuo ndagĩka ĩno, ndagĩka ĩno, *447#, twĩna ndagĩka ta inyanya tu, twĩna ndagĩka ta inyanya tu. Tonga mũndũ ũrokorwo thakĩte maita maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe, mũndũ ũrokorwo thakĩte maita maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe, mũndũ ũgũkorwo na maita maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe, nĩ akũinũka mũciĩ na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 75, ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 75, ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 75. Oya thimũ yaku, thiĩ thĩinĩ wa *447#, oya thimũ yaku, thiĩ thĩinĩ wa *447#, oya thimũ yaku, thiĩ thĩinĩ wa *447#, thiĩ thĩinĩ wa box number 2. Toga mũndũ ndũgũkorwo thakĩte maita maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe, we ũgũkorwo thakĩte maita maingĩ gũkĩra andũ arĩa angĩ othe, nĩ ngũkorwo na gĩkeno kĩnene ngĩgũtuga na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 75. Tũkĩrĩkia, atumia atatũ mahoya ngũrani magacokerio anja na njĩra ngũrani, no mũndũ thutha wa gũcokerio anja na njĩra ngũrani gũkĩra ũrĩa mũgarũ na ũrĩa ahoete agathoma kaũndũ. Tũkĩrĩkia, nĩ tũgũtiri hande twena ũngĩcokerio thutha wa ndagĩka itarĩ kũraya, no we nawe ũkorwo watengera thĩinĩ wa *447#. Ndĩrona andũ nĩ mahotanĩte ciringi ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano. Rĩu nĩona kĩrĩa ndĩra focus nakĩo nĩ mũndũ ũrĩa ũkũinũka na ciringi ngiri igana rĩmwe rĩa 75. Rĩu hau nĩho focus yakwa ĩrĩ mũno. Nowe ambohũria ciringi ngiri 75, ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano, ambogũthe ciringi ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano, ambogũthũke na ciringi ngiri ithano, ngiri ithano, ngiri ithano. No gũthiĩ thĩinĩ wa *447#, no gũthiĩ thĩinĩ wa *447#, no gũthiĩ thĩinĩ wa *447#, no gũthiĩ thĩinĩ wa *447#, ũcagũre box number 2, ũcagũre box number 2.

0: mañana reu, negro que na.
1: Maisa coagera. Namogoro.
0: Reu, tu Eldoret, metabonia 91.2. Gukena FM, Ruiba Top.
2: Yesho kakia mutumia.
3: Motumio ya gada okera da tene.
2: Idwe Gukena FM, niturako gwera mutumia. Namawira make mwode, iroto siyake na ihoto siyake.
4: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
5: Ina wasi ya nanyiki, siyake kwele itake kwebago.
6: Nakwila.
7: Mutumia ni muto goria wagwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
8: Kuhu nani ya demurtiwira, demuhuri wa fiashara na demuto goria.
9: Wainara!
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
10: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
11: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
2: nĩkĩ. Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
12: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
2: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart.
0: Itumĩro rĩa wĩthĩ na gaikamba wa Mwangi.

0: Alright, alright, negada na togada tu, siamo allà. E vuoi che io cave come un macchinino, ma come un negada na togada tu, negada, siamo allà. No, ho corretto a cui, nacchinino che ne muoio, ma che io ho rovegli, e gente, e gli torna a do, con una mafrolina, ma naja, and especially mafrolina, ma rafu. Na ne kredika na wako akirina mwiri tu etago Rish Kamunge liunike kwena deto ege dhieta na abere na muna makeria ya motumio gweta kwa kanoleto Masi Maina na online maodo mwaki oga kenyita kunyita kunyita kunyita kunyita vyo Masi Maina akoro ena agency ya ugetwana na kore mafururi ni mana kore aja na wetu ikako kiri ando agitwaraga na ando asio mage koroma agithie kuri ugu magatuika stranded makora nginya ringi mawira macio matikiri ringi ni makiri gutiri mawira ta macio marehire mbeca ikuringana na aria maragitariria no no muthenyo nyokire kuona ga video ka mundu gitwo Masi Maina agitariria kiuga atiriri ni atwarite ando ingi muno ando megukinyo ngirie mwe no gatagatĩ gacio ndarĩ aigua complain na akauga icio yake ĩrokĩra andũ erĩ arĩa marathire kũu na maraga wĩra na ũhoro ũcio nĩguo rĩu ũrakĩrehe thĩna na nĩguo arakĩgeria gũgĩcobwo ũngĩrikana mbere ĩyo mũndũ ũgĩtwo Rish Kamunge nĩ arĩire thĩna mũno tondũ nĩaikĩtio nginya ngono na akĩnyitwo by the way na nĩ ndĩreciria nĩ athire through losses na hau Rish Kamunge agĩcoka thĩ na njĩra nene mũno mũno makĩria rĩu kwa ihinda rĩrĩ tũtikĩũĩ story ĩyo ĩhana atĩa tondũ rĩu mwana ũyũ ũrauga ũũ mwana ũyũ ũrauga ũũ rĩu tũtiũĩ kana nĩ Masi Maina araria ũrĩa kũrĩ kana nĩ acio makĩrĩ mwena ũrĩa marakĩaria ũrĩa kũrĩ rĩu no tũgĩeterire tũkĩone tondũ o mũndũ araria ũhoro wake na rũgano rũkaga gũtwarana tũtikĩũĩ nũ ũrakĩaria ũhoro wa ma nĩ gweterera tũgũgĩeterera tũkĩone no nĩ ndĩgũragia atĩrĩrĩ agency ici itwaraga andũ rĩ kaĩ ikoragwo ciao tondũ ũngĩrikana he hĩndĩ twarĩ na mwanake haha warĩ bũrũri-inĩ wa Russia thĩinĩ wa tabarĩro ĩno yanyihaga waĩ na agĩtwĩra atwarirwo kũu bũrũri wa Russia no agency ũgakora andũ aitũ matĩthĩkaga nginya ministry ĩroragĩra ĩkerorera ndũrĩ waigua regulations irathondekwo nĩ mbunge ĩ nĩgetha tuge atĩrĩrĩ apana rĩu andũ aya nĩ mokire mũno for example ũmũthĩ ũyũ nĩkĩ gĩtũmaga bengi ĩregirwo ĩtagwo nĩ CBK Central Bank of Kenya nĩyo ĩthondekaga mawatho no ti bengi ĩthondekaga mawatho mawatho maumaga kũrĩa mbunge nĩkĩ gĩtũmaga agency ici twage kũigua atĩrĩrĩ ĩhe andũ aitũ nĩ mathire kũrĩa mũno do you know by the way gũtirĩ mũmbunge ona ũmwe waragia ũhoro wa ndeto icio kwani who owns these agencies kaĩ nũ ũkĩonaga agency ici tondũ mbunge akoragwo ĩkirĩte kii niĩ ndirĩ ndaigua mũmbunge ona ũmwe ona kana CS ndirĩ ndaigua ona ũmwe agĩtarĩria ndeto ĩyo kana akĩaria ũhoro wa nĩkĩ megwĩka kana megũkinyũkinya makinya marĩkũ we ũrĩ waigua nĩwe niĩ ndirĩ ndaigua by the way mimi ici njawaicikia rĩu nginya wakĩrigwo atĩrĩrĩ kaa kwani nũ mwene agency ici itwaranaga tondũ mathĩna maya tiria mbere twamaigua Kenya tiri ya kere yani kese zisi nenyi nge muno nikikiradhi na habere what happens ai eno itapati kwa domedili hao emwe na tukirikia domedili yo kwa be gusoki kura kwa star 496 hash ororeu
1: Wokena FM Dakaria Roshine Ruaku
2: Oyone Moda Namuero
1: Dikiria Wokena FM The Morning Kickstart na Rafael Wacheritu
3: Good morning na karibu sana
4: Jitago idomo wakiwa matuda
3: Matuda kuma kure Eldoret Keiko nekiega Eika nasha Tell us
4: Keiko nekiega
1: Na bona Francis
5: We mwana ke wakabati Taka wira atikambu nini mwema na nazi Ati nikudia gana mbire ndugu siya kiwe ndo ngurani atikambu nini yero Na te irigo
6: Ah,
5: ati hega mno
6: Alafu nina zenye nikoya
3: Agigenji nati hega nini atu maredana
6: Mwene mwana are kame mjio
3: Gutiri mudo murashidana Nake
1: Agireria mudenya waku na mayu Dinashara Gnyada inyashia roshine Gukena roshine Your morning kickstart Gukena FM Ribato
0: Thank you very much Asante sana Negava na togava Tinegava siya mwanya Dredana Tuigire Kure kwa star 496 hash Koko kwa star 4096#. Rikana unasha agora box yoro imo tu. Katakataka box idhana. Kwa tukira *496#. Kwa tukira *496#. Huku ni kwa Dumu Loto. Rikana huku usha agora box yoro imo. Katakataka box idhana. Huku kwa *496#. Watu wago shagora. Oke, shagora box ye moe. Gatrateka box idano. Kwe tokira *496#. *496#. Watu wago shagora. O shagora box yoro ye moe. Gatrateka box idano. Nokoro webre mono makeria. Kwe tokira *496#. Tukira naba ya *496#. Watu go shagora box yoro imwe tu gatagatika box idano. Na ulikana watu wa kuhotana, uhora hotana na ni uhau hau. By the way, ono to abetu ita mudo na korono muhaha. To abetu keigwa terere kana neone teido. No to abetu ita mudo na korono na mudo umwe.
7: Password followed.
0: Tobe tu tamu dona krono mwe. Kwe tokira *496#. Tobe tu igwatere. Idos ya kene oni de hihi. Aha. Aha. Tatuane. Aha. Hello.
8: Hello.
0: Where mwe ga?
8: Where mwe ga?
0: Anani di na oru ni di na thayo e. Ni e jita kwa abugwa mwe ga kwa kena FM.
8: Aha.
0: And na dra ku ure no doa *496#.
8: Oh, e.
0: Ni u ni ni dona nui gireta ku.
8: E.
0: Na ni madaro udhiri ya gono na nuwane te besa.